0: karisa kura yɛrɛ ca ala ka hakilina ko nɔgɔya ala k'an fɛ ko da ma ala ka denmisɛnninw balo ala ka dɛmɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɛ.
1: Taxi Bamako.